0: ay ci ñu ngi nonu mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajeufal di leen bëggé bu baax di bëggé toute la population sénégalaise ñi nga xamni sa sunu bu maad joté ñu ngi ni déglu ci radio Sénégal international rawatina ci sunu plateforme digital ñu ngi ni sétan bu baax ay di tambalé sama nuyu ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alenia di ko ñaanal guddu fan ak wër mok ay collaborateurum yépp ndox mom bo amé jamm rek ñun ñu am jamm di bëggé nak bu baax le directeur de la radio François Xavier Thiaw tawfik ak taysir ce soubak légui depuis 6h du matin ñi ngi woyé ak sunu programme di leen jaajeufal bu baax sa sunu fi ci kër gi la maison Aïcha Gaye le technicien du jour Khalifa Lo mo ne ci technique bi mang koy bëggé bu baax ko di bi gëla li guerre Aïcha ñi ngi koy jaajeufal bu baax momit mo fi néwon sank ba tay yalla nako jamm rek di sonal Aïcha Gaye timbaangi nonu mang leen di jaajeufal bu baax waye di le bëggé bu baax mais Abdourahman Lay Sow mang leen nuyu
1: Allah yi dulu ma lay delo jaar
0: melu bes
1: ah wa xana sante yalla rek ak di bëgg yalla rek
0: ndaysan
1: waaw xam nañ mom sa su ne ci lool rek lañu nekk
0: waaw deug la
1: ginaaw bu ñu sante yalla julli ci sangu sang yi muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa di ñaan suñu wajur bu goor bi nga xamni mo ñu jitu yalla nako yalla xara aljana kep bu fa fekk di ñaan suñu wajur bu jigen bi fi dess di suñu serigne di suñu lepp di wax ni yalla yalla guddal fanam di ñaanal madam bi ñu baye kër ga xalé yi yalla taxawuñu
0: amin bay
1: di nuyu wa tim bi di ñaanal gëpp ko xamni rek parent d'élève nga bo xamni ouverture yi yanal yalla sutural rek ba nga inscrire li nga xamni moy sa dom lool da laay tijé tay
0: ndaysan lool amna solo di ñaan yalla promo képp ko xamni borom kër nga yalla suñu borom jappalé ba nga am lo xamni dañ ko inscrire say dom lool amna solo Aïcha mi ngi nonu mais ma ngi lay ziar bu baax mo frère
2: way dur ñu lay fay di la joxat wacc way comme niñ koy défé sa suñu rek mo di nuyu law ñu lay ziar bu baax yé tamit di la nuyu
0: jërëjëf
2: di nuyu grand candé wa ko men ñu ngi lay ziar yu tamit le nuyu di nuyu RTS yépp di ñaan yalla def fi jamm
0: di ñaan
2: fi yalla def jamm ci RTS
0: amin amin wa
2: sutura yalla mën nako
0: yalla mën nako
2: di ñaan tamit xam nga ñi nga xamanteni ño loru ci li nga xamanteni moy mënd bi xam nga yalla yalla oyofal lepp dal yalla yalla oyofal lepp wa metti na nak deug la mais day melni sa sunere bo len xolé da ci gis sa bop mais xam nga lu yalla def mom nit mënu ci dara dañ ko sentale rek di sante yalla mom xam nga lepp dina oyof inshallah rabbi
0: ndaysan
2: jerejeuf
0: Aïcha mi ngi nonu koko moy elage mang koy jaajeufal bu baax diko beggé kandé mang lay ziaré
3: mbey mbassu mang lay delu ziar dila ñaan ak jam ak taysir ak kep ko bokal liggéey bi di ziar sama gaay ku ci nek ma nan jabb jox la sama loxo dila ziar dila ñaan ak jam ak salam liñ yalla bolé yalla ndon li gën ci junte bu gën ci jun yalla nako ful ci aduna bi
0: amin
3: jappalé mbolum julit lepp ku ci nek ci njaqare wala ci tolof tolof ci jamono ji ñu tollu yalla nako yalla safaral ci barke alquran
0: yalla
3: ñu yalla defal jamm mbey mbassu
0: Aïcha lolu moy koku moy kande mang koy jaajeufal bu baax Aïcha gaay bala ñuy sobu ci waxtan we ci mbirum lamb bay ñu deglu li rek del soir ndax li yakarna ne day dundal xol te amateur yi dañ ci bekk Aïcha ñu deglu ko del

0: ndaysan ayta mi ngi nonu khalifa lo li li da fay dugg ci sama bir xol buñu deglo li kep ko xamne da ngay dund lamb da ng ci am mbekté lol ayta lol day yek lamb touti ni nak il fallait ñu def nonu bala ñu tambal ci waxtan wi mais Abdourahman combat bo xamanteni yakarna ni yagatul legi mo am ci digënté mor kankan ak ki nga xamne moy ki
1: Talfa
0: ma ngi djeglu ha mu na nek combat bu neex cambaren parcel ki nga xamni mom moy Talfa ñoo ñu lay andal ñu dër ko yobbu ko arène nationale ki nga xamni nak mom moy
2: mor
0: kankan bawol medina fas koloban ñepp dër ko combat bobu ñu bokk génération ñom ñaar mais combat bobu nan nga koy wajale ak combat bi nan lo ci gis yow ci combat bobu
1: waaw combat bobu nak da fay nek combat bo xamni da fay bax ci ki nga xamni moy mor kangam bu bax
0: combat bobu
1: waaw
0: xam nga nak man dama la xaw ragal parce que da fa melne marabu nga man damay tit combat bo wax damay tit
1: da fa nek

0: معجزين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في كي راديو سنغال دي جاغلل نيو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي اجراتو ابي جي ام حبيبه نيو لي نيو nga sédé né ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné ka dalika non lañu nuyu mbolém kuy kilifa aada ci suñu njitum réew yal nako yalla défal bastatan fil ilmi wal jismi yal nako yalla dégeural té dimbalé ko yal nako yalla jamal mo njabotam ñep ak képp ku koy jappalé ñu ngi ñaanal itam suñu njiitu kër papaale yal na ko yàlla defal taysir ak tawfiq ñu ngi koy ñaanal yàlla al minna wal afiya alhamdulillah ñu ngi ñaanal way dawlu yi yal na yàlla defal leen maghfiratan tamatan ñu ngi ñaanal marda yi ñi feebar yalna yalla defal len shifaan la yughadiru saqaman ñu ngi ñaanal borom aajo yi yalna yalla fajal len seen aajo yalna bur bi ambi doole doolel ñu yalna bur bi ambi jam jamal ñu a ajratu abi ñu ngi nekkon ci 40 hadith ñu gende ko ne amna hadithu jurom ak jurom benel ak jurom ñaar ak jurom ñet ne jotuñ ko deg kon rek ñu commencé wat fofu doga dem kon bismillahir rahmanir rahim hadithu juromel moy أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها موك الصلاة مي الصديقة بنت الصديق كوكو مي عائشة عائشة كو أم كيرل دا يرنتي بي صلى الله عليه وسلم واخون نتي حديث donte ay wax amna ca su fekente ne joge na fi ngeen di laaj laaj len ko ndaw su xonk si te xam diinem moy aishata ku yalla may la won ku xam la won ci walu diine ku xam la won ci walu tarikh ku xam la won itam ci walu askanu arab ki man la dal mom aishata ku yalla don nangu ñaanam la ku don sop di topoto yonent bi sallallahu alaihi wasallam be bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nekke ci febar bi nga xamantene ci la wuyo borom bi lele rek mune ayna ana gadan fan la aye suba su fekkan ayena fenen tam ne ayna ana gadan kagn lay aye ji ci aishata dal bu ko defé soxna yeb def reñoo ne kon ndem mom fofu la fete dal fofu la xelam fete teñ ko fa bayyi mu fete fa lol motax soxna yep dal di nekon aishata fetel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lol itam lu am solo la nga gis ku febar ngeen wala sété bayiko fenn fu mu fété fa nga nan fu mu jaar na ñew yum na ñew rek ak taxu ni mu metté ak auto yi ni ngi koy baj bajé lolou mo waral mom ummahatul mu'minin waye lolou daraja la bo xamantene yalla moko ko may nga dem be bo ayé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam beg lol bo ayumul muné kañ ngay ayé jab bakkan dal jam la beug lolou moko waral a limu indi ci ay hadith dama lay yeba rek nga dem ci li di ibanatul ahkam amul ben jigen bu ko indi mom nak yalla may nako liko yalla may ne amul kenn danañ ko dakantale abu abdullah mom dana am dom ci aljanna ñu tuddé ko abdullah lolu mom rek la aljanna kenn du fa am dom ku dul mom amna ñu né abu abdullah bi itam domu magam moy abdullah ibn zubair mom lañ ko seddé won be ñu ko koy askanalé bari na ngeenel dal ndax ngeenel la bo jangon ci tarikh dang ci fekk ñu ne la aisha tam mi won nañu portalem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jibril indina portale aisha ta ne ko ki sa soxna la ki adina ak ci al-akhirah bobu sa al-khairi amagut aisha ta ku doy war la bi mu amé juroom ñaari at danika goor ñi dañ ko doon jëkkante am nañu bari ño xamantene danañ ko labat mais yonent bi def leen ke fek jam leen ndax ño dem be bayyi kon xele bu toll nonu am juroom ñaari at goor ñi di fa diko jamante dal difa jamante lolou moy jamwale jamale an aisha ta jele nan ci aisha ta radiyallahu anha moy ummu abdullah moy yaayu abdullah kon joxna la ñaari riwaya yi radiyallahu anha yalla gërem nako qalat waxna qala waxna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonent bi ne man ahdathat ku sosna fi amrina hadha ci suñu mbir mi ma laysa minhu lo ca bokul fa huwa raddun lolu nga sos yalla du ko nangu bukhari mo genn hadith bi waye riwaya muslim mom itam nañ ko deglu muslim jele na ci aishata ne deg na ki yalla yoni ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ku jef na jef te amo ci suñu ndigal dañ la koy dello shafi'i ni muko firé doyna war safi def ne fofu mom waji raddun dafa murtat gañe dedet fofu mom jef joju mardudun luñuy delo la legui li lan moy mbir mi kon hadith bi dal ciosan la liko waral moy suratul sura day wax ne shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wama wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi la ya al-quran bi day wax ne reddi dine ak fent dine kenn moko mom moy ci loxo yalla la nek shar'a lakum min ad-dini yonenti sa dañ len di reddal shar'a lakum min ad-dini kon amul ben doomu adama bu am martaba di fent ci dine ji ad-dinu ma shar'a Allah lolou nak wute nak mbiru adina mbiru adina lo gis rek ya ko mom ndax yow la ko yalla bindal wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an lolou moy al aslu fil ibadat al man'u wal hazar wal aslu fil adat al ibaha wal aslu fil ashiya al ibaha illa fi salasatin aw arba'a betaxna hadith bi dal waye nak ñu bari dañuy wax bida bida te duñu xam bida boko seton tay sunna yi juroom lañu su fekkante genn na juroom yi nak ci ngay set est ce bida la wala du bida wala rafetna wala rafetul mais juroom yi mom ken du ko set sunna la rafetna jek na taruna moy qawluhu waxu yonenti bi fi'luhu jefam taqriruhu lo xamantene yonenti bi fek na ko te waxu ci dara ñet yoyu sunna lay doon ñentel bi moy li nga xamantene moy khulafa rashidin ñokoy def ci diine ji moy alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ñentel bi moy la tejteru la tejtemul ummatu ala dalala xetu muhammad ñom ñep ñu depone di aj yobbu sa avion amul kenn ko ko contester ak yenenat ak muwafaqat bo te dem da ko ci fek lolu sunna la kon lepp lo xamantene xet wi jeppo nañ ko lolu sunna lay doon lo nak wute na ak liñu wute fa intanazatum fi sayyin farudduhu mas'ala bu amé ki wax li yalla neena del lo len ko ci yalla ak yonenta mu atté ko kon yi mom den ken du set rafet na wala rafetut waye amna ñu bari sax mom li yonenti bi wax ne khulafa rashidun amnañ sunna ñom bida lañ koy tuddé waron nañu tuub nak amuñu droit yonentima nan alaykum bi sunnati abou bakrin umar usman ali sunna lañ am ganan bida lañ am lolu itam lu doy war la kon juroom yi mom ken du set gannaaw yi nak la safi wax lepp luñu fenti ci diine ji su fekente ne dafa deppok sunna lolou sunna lay nek su fekente ne deppi wulok sunna lolou bida lay nek kon lolou lañ wax waye gannaaw juroom yi tam imam malik wax na ne bida dal ni ko yent bi waxe amul ta'wil gannaaw juroom yi man hassana bid'atan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalata be taxna itam amna ñu ne bida bu rafet amna ñu ne bida bu rafetul amna waye juroom yi mom ken du ko def bida ndax yonenti bi sunna la ko tuddé lol nak mune man ahdasa lele ñu ne man ahdasa fi amrihi ma huwa li ma huwa fihi ku sos ci yonenti bi lo xamantene ci mbir mi la bok ah lolou sosuñu ko di kon dañu dul xam waye amna ñu ne ku sos ci mbir mi lu ci bokul dañ la koy dello comme lan mu ne ko waji de don julli tisbar def juromi fatiha ci faraka bu jekk bi su ko teye julli bi day yaqku lu ko yaq fatiha bi moy info mbir mi dal am li ñepp depo dal moy ne amul bida bu ba ñaaw bida yepp rafet waye li ñepp wax ne du rafet abadan moy jitu yalla ak yonentam yalla tere ko nak tere ko ñi gem yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi li dal moy jitu yonent bi double yonent bi xam ngeen double yonent bi tay do xam ni mu mel ak musiba ba ca nek mu ngi melni day suñu president yalla nako yalla degeural te dimmal ko di dem ties dal nga yore auto bu rafet nga ne dang koy doublé gañ arrêté la nga ne dang koy doublé ndax auto bi baxna lañ ca mëna jëlé yalla rek ko xam kon yonent bi de kën du ko doublé kon atiullah wa atiur rasul li dal la gañ wax be tax na ne alhamdullilah rabbil alamin bida bu rafet man ci ñi wax ne amna ndax non la shafi'i wax bepp bida bu ñew wutewul ak yalla wutewul ak yonent bi wutewul ak ijma imam shafi'i neena rafetna man itam neena rafetna lolu demal ci fathul bari dang ko ci fek li dal moy am be am be taxna sa'id ibn zubayr itam mom dana jangale bida mune so beugé xam wa bida dal moy wa ma lam ya'riful badrun fa laysa min ad-din wa badar ñi fekke iqra be nga xamantene ño rob yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy muhajirun ak lansar luñu xamul ci diine kuku indi ya def bida lolou itam sa'id ibn zubayr waxnako be taxna kon hadith bi dal julit yi duñ ci ngagnante waye nak fal ikhtilafu hilfu nahjihimi lol dal moy man ahdasa ku sosna fi amrina hadha ci suñu mbir mi moy islam ma laysa minhu fa huwa raddun waye nak suñu mbir mi moy da ngay delu ci ibnu maja yonent bi fekk nañuy goral tandarma ya mu len yalla sotina aju tandarma ñu goral greffé ko bax yi nga xamantene ken goraluko baxul def ndullu be nafaqi di ci wax yonent bi wote wat ne iza kana shay'an min umuri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum wa in kana shay'an min umuri dinikum fa ana abdullah wa rasulih mbir mi ñaar la ko def man lo xamantene mbiru adina la yena gëna xam seen mbiru adina seen culture seen affaire seen agriculture ak yoya waye mas'ala bu ñewé nak di nek mas'ala diine mom ci man rek makoy atté amna ño xamantene lélé so leen waxé duñu xamé bida bo xamantene dafa ñew ci adina nga xamantene mom mën na rafet mën na ñaaw ak bida bi nga xamné day ñew ci diine nga xamantene ñu bari nénañu mom du mëna bax ndax jitu yalla ak yonentam mom baxut li dal borom xam xam yi wax nañ ci ay wax yu yaatu nañ be taxna dal kenn ku ci neenal xam nga fama lay yebal ngir nga am ci lula doy demal ci itisam bu saati bi demal ci fathul bari bu asqalani sharh bukhari demal ci muslim yi dal soko amé demal ci al bida' wa dawabituha nan lañ koy xamé kon ala kulli hal bida' moy lolou be taxna kon man ahdasa fi amrina man amila amalan amna benen aisha tanena yonti bi ne man amila ku jefna amalan liggey amalan jef bu meuna don laysa alayhi amruna te digaluñ loy ko ndax shar'a lakum min ad-din def yonent bi dafa bëgg wax ne dafa wax ne ni ko yalla di reddelé momitam non lay reddelé xétam way lima tuharrimu ma ahlallah su fekente ne sa dafa bëgg redd lo xamantene yalla joxugo ci ndigal yalla ne ko dedet du am lutax kon la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla moko yalla mokoy wax muy wax kon dal lu tol ni lañ am ci waxtu ndax te hadith bi dafa am lo xamantene ay njeriñ yu bari na ñu ngi leen di sante leen gërem ci and bi ngeen and ak radio Sénégal di wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ሰላም ሴኔጋል
1: ደግል ደግል ደግል እንዴ
2: ልጃይ ተጀባ
1: አ ልጃይ ተጀባ ካምጋኮ
2: ልጃይ ተጀባ
1: ካምጋኮ ያ ኮታይ ነዩር ንዳፋኛ
2: ልጃይ ተጀባ
3: ፖንኩቺ ዋልምኮም
1: ተጀባ ካምጋኮ
2: ልጃይ ተጀባ
4: አፖንኩቺ ዋልምኮም ደንዲንዲ እንድነከ አይ ለኸል ቺ የንቺ አይ አባት ይንግ ዲፈኸለ ዲግነከ ቺ አቺ ዋልምኮም ሙይ ሴሪ ዶ ኮኒክ ንዴ ፋቱ ንጃይ ዲንኩ ባኸ ቴጂ ነክ ቢንቺ ንጀከ ሞዲ ፒኢፒ ፕሮዱክት ኢንተሪየር ኸብሩት ነላን ላን ለይ ውንዱ ነከ ለይ ደሜ አንቱካ ጆኽነ ቺ ኪንገ ኸምተነ ኮን ኸምኸም ደፈ አማቺ ቺ ዋልምኮ አኮም ዲያ አሞር አጋሰማን ዴ ፋቱ ንጃይ ንዩናል
3: ደልን አጃም ቺ ሌ ዚኩ ድሊኮ ደንሊን di proposer série chronique bo xamné muy kala may ñuy faral di jëfëndiko ci actualité jëm ci walum kom kom numéro bu ñëkk bi nak ñuy doré ak lidi PIB nga xamné expert yi dañ koy faral di jëfëndiko këru taskatu xibaar yi tamit dañ koy jëfëndiko produit intérieur brut di ay ñetti lettres way lan lay tekki réellement ngir mën ko xam dañ ci and ak docteur Morgasama xela match ci walum kom
5: buñ wax produit intérieur brut ci tank nganako PIB boko don from facce ci kalam ko ci parma ci lu neex deg moy na rak lepp li nga xamanteni bi dañ koy produire ma dañ koy liggey wandi ko bay ci rew ci ak tu mu nek ay bien manam meum chef ay wala ka mu nek ay jeen ka mu nek ciment pétrole ak yenen nga xamanteni bi ay bien la do mën tek loxo dikute ni ak ay service mel ay transport mel ay coiffure ay télé téléphonie ay banque et cetera lolu service ni wax na loy liggéele mais do ci tak loxo ci gatal day melni rek mom moy dal danak data bu mag nga xamanteni bi rew mi defar nako ci at bi boko don denké non mais nak du la wax num koy sédélé bo don jël tay ben rew nga na ci rew mi produire nañ fi 100 milliards ci ay bien ak ay service ci at mi lolou day tekki ne kon PIB bi 100 milliards PIB nak dañ ko utiliser lu bari ci waxtani sample autant parfois expliquer ñariñu wala boy wax croissance économique ci PIB motax nga mën ko calculer boy wax aussi taux de croissance aussi ci PIB toujours ngay mëna jaar pour mën ko calculer motax mu am solo
3: buñ sukkandiko ci agence nationale bi yor walum statistique ak démographie di INSD produit intérieur brut bu Sénégal amna yokuté ci témèr bo jël ben bu tek ci ñetti wër yu jitu ci atom 2026 buñu ko mengalé ak ñetti wër yeko jitu li lañ leen indi lon tay les échos de l'écho dina del ci alarba bi di ñew ak benen kalama ci lexique bu économie
4: ndey fatou ndjay jeuf jeuf donc rendez-vous bangok alarba biñ deugmal ci benen bat ci lexique bobu ñel walu ko akom 6h dem ba tegal ñen fukki minute ak juroom ñet

0: lan la
1: way man dama rew sax tricycle lañuy wax mais néna ci kanam moy am xawma lan après yeneen ñu tek ay bante
0: ah
1: ay bante ci
0: auto 88 628 73 46 on ne mourra pas bête ce soir jangat nañ amna mo bu bes neké lool yépp amna ci biir sénégal amna ñu auditeur en ligne ibrahima allô
2: allô bonjour
0: ouais maha
2: ajayel
0: wa maha
1: jey fay
2: nek so le tawfik
0: mais alhamdoulillah ana fofu mu ngi taw wala
2: fi no ngi yaakar way dara waccul
0: bu ci taw am yalla ñew ak jamm
1: jamm ak salam way
2: wallahi ndox xewal nañ ñew na rek bu baax xewal ñu ba day na jeen am yep yep la am tabarkallah
0: wallahi wallahi wallahi yep nat ñep nat
2: ndax ci
0: bu ñu ngi dal di wañe ko bu baax
2: am yep
0: wallahi wallahi
2: ci dara gi yent
1: amin amin amin
2: wa fay mom fay mom fi nga tax mom fay mom à l'époque da ci ci da na may lumière won tak ko dem ci ko lay ser ci romba da ngay biro biro
1: wa wa wa wa
2: biro vine ke sa ilam ko sa dem mu tak amul c'est pas réglementaire
0: c'est pas réglementaire mais mo tane nen
2: police wa mo di yenta da ye tar ko be lay tal lo dagateli bo amul reprise ma rete
0: deug la de deug la mom
2: ko yel ci yalla musul baxol ser ci dal bi yep ñok indi
1: ah gis nga
2: ñax police ñi da fay birkan mi di da fay patrouille yi xol kuy xol nak sa ñi ser waccal tal yu ko
0: Merci beaucoup, merci Mahawad. Richard Tolnu, Djadje Folko Boubar, 88 628 73 46.
3: Salam alaykoum
0: alaykoum salam
1: ablay
3: assalam alaykoum
0: kumbi
1: kumbi neena la amna borom de
0: baye ko bam fek ko
1: mané kum kumbo salam alaykoum
3: yaan
0: wa la ablay
3: final min dama jox serigne ko di war way
0: mu ngi lay deg kay
1: wa
0: mu ngi lay deg mu ngi lay deg bu baakha ba
3: ni
0: ngui lay deg bu baax yow sa boss da fay dik
3: kone am la firi kone sama firi ci ñewal
0: yow sa boss da fay dik da fay dik legi sax ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay fay
3: waaj na bayyi toñ waaj
1: han
3: amadou baro ñay da bayyi toñ
1: waay baro ñay deg nga ko demb
0: degi nako de
1: ñay jatta
3: ni baye lay mbou bax
1: waaw
3: ak sama dekkelo borom pal ma ngui jéglu la yolan da ñew lu ndox mi rérel ko
0: waaw yaa
1: mo koy wax nako
0: wallahi wax nako demb rek mu ngi koy wax
3: do bëgg woon nak mu tombé ci taw bi rek dama bëggoon mu ñew jaar ci man
0: yalla yalla dogal ko waye parce que ko dugalé digeen
1: ci yalla inshallah clair di ngeen gisé dé
0: di ngeen gisé bu soobé yalla
1: inshallah inshallah mané di ngeen gisé
3: inshallah waaw ñoñu yalla dogal ñu def accident ci saret bi ñu ngi leen di massaw liko liko massaw seen mbokk yépp rek
1: waaw
3: saret saret guddi ñaare lu mel non xam nga ñom seen auto yoyu niñ koy yebé la day am auto day parce que day am dañuy dem ci luma yi ta marché yi marché bi amna ci auto yo xamné bu lepp auto bi bayé da ngay fanan moto da ngay gis sax jigen ño xani dañuy lang danaki dañuy lang presque dañuy lang bangi ci kaw lañ koy tek yalan xamna sax bu ñatt nga ma ko gis dañuy tek bangi dañ koy rangalé ci kaw
0: ah xamna yi mi wax ok
3: wala dañuy rangalé bangi ci kaw bu ñu rangalé bangi ci kaw bu paré
0: nga xamné dañuy duggal bangi ci kaw
3: dañuy topalé ñu rangalé bangi ci dañuy sarfé marque nit ci suuf bam fess
0: deug la deug la
3: bu ko defé ñu rangalé bangi ci kaw dañuy tok ci kaw
1: yeey la xoluma rek
3: ci tegi dik bi sax dañ ci tok
0: deug la
3: yigen ñi nek bir goor ñi nek deg
0: goor yi wa te dañuy tok ba ci kaw dañuy tok ba ci kaw
3: mo len téné sa do ko tek auto
0: deug la
1: lay la
3: lu mel non nak moy tax légui bu fekkene nak lu mel non sarétangi taw bu dé guddi la
1: waw
3: té amul lampe amul torche amul dara.

0: Tay bak ba jëm na ci radio bu mag bi la radio majeur teranga senegal tambalatina ñu gungé nak ak wa 1 xbet ñu ni gungé ba 12h ak mbay ma jaga may sa jor broma lebi ci gawan naru kadior ba nga ni tok andak fréram l'homme de thiès ibrahima fall lampe fall babul mouridine may sa bigue kumba fall xaritou yolande ndjay nga ni tok xam nga yeen ñar sen digënté dama ko xam ndax sen yo ibrahima yolande dang ko fan lolu mon xamna ci dara dang ko fan lolu mom luma leer la sayidina aline fall ñing koy bëggé bu baax yalla na sa jamm yag job sidina lina mais ma ngi leen li nga yor la sidina ay ta mi ngi non sidina ñing koy bëggé bu baax ay ta ibrahima fall destination 12h lay doon
1: radio sénégal international ça se passe ici et nulle part ailleurs

0: mane ko ci ma ngay bak lebu yi waye bu ne lebu sama xel dem ci Ablaye Makhtar Diop grand serigne bu Dakaro sama xel dem ci grand serigne bu Dakaro Aladji Papa Diagne Aladji Bassirou Diagne ay bayam jami ñu mëna ko nak wari balla go sek ndaysan mi ngi non mo woy lebu yi lebu mari maram doy ñi ngi leen di jajeful bu baax di leen bëggé mbokk yi fi ci radio sénégal lay xewé han nina ko damay pëtt xel sa ñi rof gal ñi bëgg leen bëggal rek ba 12h à ma montre il est 11h35 minutes nina ko fi rek lay xewé ma and ci nak wa wan xbet ñom ñoo ñuy top ba 12h ci teranga sénégal buma joggé fofu nak a ca grand lo bëgg wax ay jamaa ñu sama yaay ajeertu mari mbub
1: kay defar mi ngi xalaat yaq bu gëna gaaw ko andal muy nit ko baax
0: ndaysan

Harout Berberzi 2026 ay ci fi ci radio bu mag bi la radio majeur dina ko nak duma ko teggi ben yon ndax dama dina bëgg bëggal rek wa marché gël tapé dire ngeen def contane ci en rawten wa marché sandega serigne merci beaucoup duma ko teggi ndax dama leen bëgg bëggal rek fi ci banque bi ma jonnol marché bobu nga xamni moy wa champ de course ñom it ndaysan ñangaro ñoga yok sen radio ba mousseus mané ko ibrahima yeen da ngeen amu ful rek ndax da ngeen xam fi gëna bax ngeen tek ko fa rek ay ci buma joggé fofu pello bi daf may neex

Maremu bansu kunyini tɔgɔndi jamu Chaba Sekado Ibrahima Fala dɔ Seyini Jɔpa adɔ Fatuma Njayi Jɔpa yanu dangani sawa kanga kibarem pɔnan kuna Senegal jamanin kuna dimma bɛ kan kɔtɔ benu ka tɛgɛ ira ko kun nanti lenkɛ kɔra serega bɛ kuna Dakar kutuye kɛ nɔgɔn ka i tanpi burunga kɛ nɔgɔn kuna serebe gani professeur mam sheikh ngoma agani géographe ara ko nanti kɛ kibari kuna ina kawa heri kitai baw ne dimma wo dimma kaako nganari kɛ mɔgɔ banani kɛn kuna kunbɛ ka tengana kata tanji kɛ sine lenkɛ ada baga ina hayi gan kawa heru benu wutukuna aga tengana kata nyinyu ko kibare mbatenga baw ni gama kenda bari kuna sine so dunguro kukuna ina jinya dabari ne harbi otoko kan koto benu ga tege nukubi gini Dakar ira konan taro kotampo kore lite nukugabe ken nukunkuna kunda nu yoguno kudo na la nukunkuna awa koto nuburunga ado jinu benu ga taguno sirumunga bokuna arawaye watu lite kia kakobe oga nukunga kenyan chuguna asuda gango ngarakata serebenu ga sikiro senewe kia kibare mbatenga kudo na fabandu koro dabari kenkara ka lenke kwata sesugwa dukuna anga dingarabe anna herenya aga seneno mokobe bawni kanteke jike kuna gana dalla tawono ana sirumu nyarite kenkana watu tananua bangandine nukubye gine bakel ka banenga serebenu ga departma bakela ika ido latsuma impo kore ngame dimma be kuna kan koto benu ga tege ira konanti fange be ga non kuna jike ay segene aka arawai la sama impo kore lite serebenu ga bakel banenga kenyan chuguna dimma be meteo gara ko nanti kame ke kuna manyeme hina ida gango ngara kata hanka ke soronga kudo na fabandu koro dabare sado kan koto tananu ga tegane nokubi gene departement bakel banenga kengana dange humbe ga tengana kata ujunu hile koro ega nokubi gene fatik banenga ira ko nanti migara program kore bi gara tengandi kata jinkilu ko xibare nga migara kita bawni kem projet kore kuna iga

0: a dabari nokku be gene Fatick banenga agence xore be gaqille agence régionale de développement adi kapale monkuna yanda sababu ida konanti gara khalsi berano konga awatngana kata milliard no hille CFA agence nationale de l'aquaculture ida konanti iwi salon hananda barine nokku be gene CSS banenga kudo lenke koro hoga tengana kata kenkibare batenga ina haiga tala nduma ndini mokobe bauni uhwananga tute amuna fankore ne kenyan chukuna serebenu gwalenga sikiro kenkibare batenga ira konanti migara duko yu moko serenga aga tengana kata ken salon kore wana kibaru kunyamanti cadre unitaire des syndicats de transport routier ga sikiro daga nalieke kibare mbatenga nokku be gene commune jurbel banenga ida ko nanti moto no ku gona e ga akille tricycle inan khawa bak circulation keno khonga bawni khoti man khoti gabe kuna e wadda bari nokku be gene jurbel banenga e kun syndicaliste sunu ida ko nanti wa gango ngala kata hanka ke soron kuna kudo na fabando koro dabare kenkara trinkano marim lenke khibaru no kwaye chaba seka ado ibrahima fala do seni jopa ado fatima njay jopa yanyo dangani sawakhe nga katakani kuna ma abdullahi njay gari ana khibaru tananu kinyanda khaye seren kanne
1: jokanjal seenu janka fogoy noy sim nonu ngal rek no yek nit ki ndaw na menna serer yon fa madame jeme chabasek den fa seeni job den modou no chele kanu machine no ingar karek no fofu mayule andone trefo xey fu doxna mais ke refna no saxli mi ndey senegal de tangan xaye mat ken defna men fop ke xotanu jabalé koy alifaka andone danaka e kam na miño laytel tarfitam ka andone ro muju dom mako chono fa mako no fogolé ken ko ya fogano no ke andone koy ke garna voten e no hanga no xara na professeur mam cheikh ngom andone koy katref géographe alou de tangan xaye aje gaten ne andone trefu ne tigé awondo ritna fo ne tajalté na rek to ka andone ka ya ci goutatir fo ne anu koy trefu ne ke wit na ina bi ndor na rafitam dalen environnement tay fo tam ndio xenge ken fo pitam fo ko anu ne koy awade ko di takina la par ne anu ne tref dal ne dande fitna fo dam bi nit na tigé dal bo e ngérine ke hotna na datake fo itam o genna no le ken op def ka ne wodi tangan xaye aje gaje moy ka na tax jax soxten bo ken fo gano ke anu ne xaye anaga taxa bo po fi ke andaga yin ken op abisida e ciono ten taxu batalay dal danaka na sax le senegal a djego xoma gar fa xay mat ken def na men fop ke hotna la yel e o djabole taraf inondation bondiko xoymen bondika tebake anu ne koy dana fuwe jegna mek defna e o Dakaru no nyal keke bondiki tam rek no ande e atebake fof le maya nday tam ke defna koy dakke amaya lol mais anu ne koy def rek comme dikke e o Dakaru tarfitam ka anu ne koy ro muju atahabo ke defna e bokke e amay to itam ken ana gabisida acir atahitam bo wa service d'hygiène waya dal nya ngartwa fogole e megno haden dal da muju sakino e no ka hotna itam no qolal le fo itam ko anone am rambago mi hore dal bo e dakene e ambat men ambat nel men af yangande koy dambago mu ci nako tan ci rakene yam dal fo fo mawle fo dakene dal e katabisita ka refna bokke to ken hop kata ciota acir man refna na bakel ofo gole ngandit na maga koy pa mo khul bola den koy ga danaka ne dalay ton dal ay rog mu ju ga da andit kam del dal dalate ayif den dalate no ke anone koy trefu ke jegna maga yam khul bola ma refna katamay ba lu dool danga rek karo ka kam pinge kene fop def ka anone koy ata dal bu da andid mo jabat koy ke meteo alaye et tabake mbage hantike batu deb kene fop def ka anone koy kam na odila de did lana den ten taw bo yo ngata kel fake wa ya dal matne kel fake dal dam mo jonge no hade na pa dal no sa xole ne baya e ne talaytu na rek fof le no xol bale e aroka kam pinge ka dauna chunidik no basil chunidik na commune fa na Fatick wena koy ndik dambog rek no ke xotna itam no réseau fe na anone koy ten fo xef yena na ka wagu bax ka kref na da pofike taraf itam pofi par her ke fo itam pofike na ngata na tebalin ke ne fop dal anone koy yam baga yakan wi ne no ba no campagne ke yakana den réseau fe na koy afiye ka dauna basil chunidik ne fe anone koy wembog na ten magra na commune na Fatick e afiyangan bo chono ke na xana budwa den projet ne koy yode tangan xaye be mbefna agence régionale de développement dene fe biuna tarafi tam partenariat fa ne koy e dene fe taxna buda ambi kaga kaga mo de tangan haye ke anone ambi antenne e ambi antenne na khalis adawa milliardik no khalis in kene koy gada ayonten fo defna merifana fatik na hamba gumbi ke rotna itam no réseau kene maga defna na fatiko ya gay no ñokon na ñala bax nga jël non fa c'est comme ané tagal ñu ngir ke djeg na balance
2: way de abdoulaye ndiaye sunti de biere bi ma nga ba sin fi mo bindu wadou safrah mafte ko moussa min di madaba sa tik mor ñu ma kitul am te di mbuj maf chat radio sénégal international ayuma binyangma nyalche wewugi Senegal wombo belamma kibi gi mohunya bedis inono mohegi mohunya yati kinti genne ma mohunya bapti kimexin filma sugotini gi mesuko kimbo samenti ndintente tek gueding hal ko ge kigi mohunya poti miyang baram nga monduba mombo gilmati kwachif alap kimbo ndinchachalne hala ya manu tup mo binyangma takingi ku njanda gar wombo sugotini gi lantingi ma yama dutone ngia mohunya firtin dana binyangma nyamu gindana bo ndinja chalni halatu tentwo imo hunye gi professeur mam cheikh ngom madu login mak budna na porne ngi mese aged nania aya ngwewe ma bichangang ga yake ngi injan ma bichangal lig ni gwin ma aya ngwa muwe moti ngat bia kintik nyobe titi left da je gresik nyobe aya ngwa mu ki gi mo hunya bitama da gingu unyane we madu ginan mo hunye wo mbande bande sambiti ngin wewe gil ko mo mese ko mun chan ma binyang ma nga mese ngi injan ma film nga ging binyang wewu gu mo hunya amo wewu changa yale wetinga gilma alama kini ni rama binyang sami ni binyang mabantir nga bobo gilma changa gimo hunya nyaale njalu nyane binangi mix mix lu bonje kemesma tuti bodi ma ndin chachal ngin mo alama chalma atumbo agle ko am te din dagar fo uma bi tan ni wew giya uma angatene ngi binyang mo wew giya feli flore ndu ngin mo film nga def nyafir ngi binyang mo dudus kif mo hun nga ngaten jalum sar we ma du ginan mo hun nyaw kolti nan binyang bung ndu ngin mo bi get nan nyaw ngid binu mo goduma ya adu mo bi sambo fo ngi ndani alaw lore barambo u nyanan na ngi binyang mo fana por na etelite be fana gumo hun nya fo binyang mo gusu lawuma tinga njalma gelma gimbo bigimo hunde bamba njeta di porna nyan mbi nyabo service dizaine bek padu nzak do binyang sami hindi hino no kusuglo onang nyantuk nale aw mu hunye baptik meske man njalma wanga madang desirinde ngi gimo hunde makki glor gema o man tinga ni o mbaki mo hunya on njamdi ngi umu hunye ki saktugo ammo binyang mukibo bakel edifana bega takbo alama kimbo ya banga te bombo glomba ma jeti fit ngata bokole ya jogma kimbo ngba ma hidma bisa bisa niwe ngatu leri tuba wi jogo ma ngata leri tuba alama kimbo weti ngab giti bi fire alama kimbo bokolu jogo ma tinam berito mo anu tugu ngabama ko ngabama weto ku mo hunya mo we uti ngamo bitaki ngiko alama kimbo ya besimiu bigmo ne bawo ko ngbe fik milko ate de nyabo meteo bek du gedia bia anwamu halama tato ya alama kimbo bantinna kitini kala gol gimo ngi ngasa ngi nyama hatide weti ngafana bama kitin ku firunda ya njalla bi sambo jogo mbawele rithe o nganga taw leedi tuba weti ngamo be firte o mba ti bigmo umo hunya o ngasi tuba alama kimbo ngbam amo barak na gilma wew giya ne baptumbo kurang o man to madani sungon kuti gulik sibi ki ma hunya fatik kobele af commune fatik ma wa mube ngiti kurang alama kimbo id natin te ngeta kurang fam bar mbo ngiti ba ko hunya wewi gwidima aga yata samindi ni jachalni halotup gwedi glor ge ma kamadan di sakato gu ma hunya bendu sumtu ma halam ak bagam ndang ma bagat ni hidma be kuti gulik sibi kengi gi ma hunya gibin sukti akuti gam dang bema binya ba ko sonju sonju mo hunye nyanti tak buti gema fana winan zoktile ak ba gam dang mo man tingan ndin ja chan halatup gel gedig lor ko fana binan gam dang wasi gedig gema samin dik maragata kadis bigeta king ko ndil ko la mo hunye bapti gedig ko ko binan magadi mbo be madu gi ya samin dibo mada soktini film binan mada ta se film binan be madu toni gum mo hunyo mang bande we gi ya sun miliare xibi ago de mban samin di bo mada ya fe gi afi gamba commune fatik fema biada jama ngam sin fimo do dus ta ba sekki je meng binan gina be patabe gladma bu bon jangan torang santaman do biamba mesi kunjama enjori gin torang santaman nang nyaimo hunnya meki biamba no mindima binya bo khadisi
3: Wede siku mane assalamu alaikum badi mandin ko na kamelalu badu na la kibar di auto félicité radio Sénégal kibar folo kayit donc les jeux olympiques mi alon ko abina Dakar san kol mo kono donc han kabi tanina auto la fanatoti man sakuna hanin ngate han kabi transporteur le milialon ko ka fetele aftu woyé teriyake anin organisateur milialon ko benin jio le kol kuna mi moko josti anin kana armée ni na sécurité wolé boulo du ñoo boulo ko ne bota bakirin fakirin ka djubé ñaming mobé yalon ko Dakar détatalé ado déto fanan ko non hané lu ntawn tidiant doron ko Dakar ko da mon fi ya détatalé mimu auto la fanato mimu ambouteillage la fanato ti wol yaté na bi katun ko mimu até milimo million ti aninq fellata kané Sénégal Dakar sans en kol mobé mim batola o ko non doron ko tané na fay kol ya wol yaté na e bina la hané ka bi ka silol dolta ke ibare ka djube ne abare te dronko avec la circulation nyaadi le be silol fanantala ke bondi neng silol botre dronko milialon ko te labbe han kabi les jeux olympiques le cour kunne le tane nasa sono ya no nyaminto anem fula nyaw banko mol fanane tane nasa sono ya no nyaminto ka ta depmo e déplacement la fanato ti wal yat na circulation dronko minketa te 17 octobre la fanato prochaine ba djube la le nyo nyaada me bentolo jetona ke to nyama ye la kartu malaka mos satale ila disposition beta janin wotuma madi manin kol na kam molalu han kabi alyalon ko dron ko mimmu ati han kabi inondation ti sawo sang birin 2005 wucho kono fokana bi kan sanni monne fen ayatna dron ko han kabi Senegal be inondation kono wato wati wala yatina professeur mam cheikh ngom mimmu geographie ti akodron kan kabi Senegal to bono la nyim probleme kono gouvernement nata wakata kele ka milliardo ta keke boke dundi banko kono ka silol fara bara han kabi muni o sabu kayten don ko han kabi strategie o nyantra kelale sanjiri tan sabaye komanto nyantra djubelale nyantra kol kel nyam barbitu mol katale ka lo dinkirati manena lo la daminto gouvernement fana nyantra plan mbe kala kam to ko don ko modo ka wilna na fanke lundi tiotu ay la plan ta ay tracé ay tra kol mantro nyama bi nyantra kel ko timi yalan ko be dem femo be tala fonati na keto nyama don ko proposition nat nan kalandi tableau kan mimbe mela mim fana mbebe da hande la nakato nyama doron ko te man sakunda ka kudo min dundi banko ko na akana ke france 1500 no bata je mbadi manin ko na kamelalu kayte don ko na bi samami yalan ko kake Dakar 500 kol mo ko na janto jiobe dulal beto susulal be siaren ko barfana ninno ayatina karke jama bi jeto bi tiloto min mu nyamolti kamolti enin jiol bebe dundi nyoko no bi min mu ate igeno lo fanat min mu seniatati ni meke ko don ko nyin sifa ka sa do leta ke wuluna mol balananto wol yatina service d'hygiène vitale don ka ba fala population mol don ko yi hakilo to kende ke ka tun ko don ko min mu signo kubu ka signo kare dol ba kono dol mantala kono bara kam ta ko don ko ninka momala senia ka fu don ko isita sa do sita funtina min be han ka bi mantoro na tala mol e wol yatina ba fala mol e ko don ko capitaine Idrissa Ndiaye ate mo chef brigade régional de d'hygiène de Dakar ti mol e kolta ke i nyato sing seniala fanatoti bakel seru i tartanu kol ya ko ni nan fananga kamta ko wolo fanan bina sumo menela katu mimu ate hanka bi bati a parete la ko fono nan kata fatale fa funti tanan rong adasata ko dale do mondi ayatina ko da jama bije milial ko be nakiri mbala doro ko be damin toy e kidio be teri ne ni lay bukasino itel mum musuti yolti seru ni la kordal fata ni nam fananka eske woti ta kala katum babotana ala bun kono la ka funtinanka kordal do mon do mon walinka na tata kew nyama ni nam fanan be kele bul mantora dolti ne nam nyina minna serun tala wala yatine be lembala ka wuri ka man sakunda kili aye mako yokono na keto nyama doron ko ki deplacer ndike bondi ila kordal kono ki sambadu dolto yeta balujeto jannin samabe banna katu nyin tembo la kijobe be terin ka tinyar fen ka siya bukana tarafanan kan ka bi condition beto kono wala yatina iba fala man sakunda e ko donka be do ku kendo min kan donka ba kata kan bar fanan aya bulo dun ko kata ke ima koy mbadi manin ko na kam walalu ki baro banta fereng madina swane ani njama umul qura ala baraka mutaba sek jeme sini job ani fatima nja job ni lebe cabine technique Josane Kasumai.
4: suma kebe hadisi senjom de saf mpe kamika jantene radio senega jela ko du mofame du mofma mi tingere amide machine o mo chaba sek jeme di kupalo nolo bol nang anu manji mi wo le bi fang di olal senegal mi telo lo bo fang ban babajo opano no manje be jaat mela muranga ba jawut mela muja jaw yok mo bot bukina bola munaken di sulo pass jaw be di kakagen urung kamaturo anu manje wo sumut kamenge di sukiyati Dakar man kamio mi capitale du popo ulala wanu manje wo na me Dakar mo ki mi ami professeur Mamou Cheikh Ngom na la ko géographe na ba xam xam jak di Burkina Bola mi le ñu man na ne baba jobe kan kanu manje bu ko na ku kajen wan ku kom ndi ka jone duma fa mo la mati tanu manje warutu utep di ko ni jaw utep nu jaw kanto elobe ropa fang man yokeni kamatu fangale man uli wale minye jambul nakoro nang no nang mati minye u jaw jaato be joketam nang kunu fa nak no ku manje manje tan mu mela mu jome mi burung bati mu mel jambolo u tepato wala no kanto rike ula ko wadi mu mela be jaat man kammi Dakar yami capitale yo mu mela mu mu ma mu jome jop babaj mam ko ku purene bare baba tiketa no manje be jaat mela mu ronga ba jawto mako mi mela ma jome mi di ko ne ro on ko juke mi di salta ro jome jome mu mela mo ke mi mu ngalant mu jo tiket di opan wajo pa nang di ula la wanu manje o na me Dakar ro kan jamo pan baje bawol banu manje pan bu ngolam volto di opanono manje ro le jak di bu ejue yola nyamo ke me kami service di jeune ko de awon ko kan ko fang man ko ko nume di po ko kanto u yegetil tanu manje to salte jope jopo fang mati ro jakoto di boranga bola jawbe di ayifiati an jawbe di rayu manje ray ngolene yokenu la di ejue mo ke mi capitaine Idrissa Ndia mi chef brigade régionale de jeune ti Dakar ni leñu manane o kanato ko ko wala no o manjal na ro ngolene yokeno la ujadi kapana kami bakel kamenge kuma manje na mulu wa mole na mumenge tip mela muje jaw yok muna ken di sulu pas kamate ro yokeni yoken fang moke midi mulu wa muke la kam de lob nang kukingin bo man kami meteo ko ne elu mite pane la nye elu bo jat di kajom kukoliko li fang ban kumanjot bunku je ejo okde keng gouvernement jaw be di etati Senegal kumanjo bunku ngwala ne kusofori yo kupurto di emite nang elobe fam di coupreneur le momela mukela jambo munoken di sulu pasoli nula bal di commune yati fatik bo kutonton kapuren momel manu manje mapote mam manje mapure medi sulu pasola man jaw tike kamate projet e kila yati assainissement kami agence régionale de développement bo ko la ko di ko pali pan fang similiar sono sigabasan ko purene di sikori be mati kapuren mo mela manu manje mo nak mu puru di sulu plan man mu tey tike ban mela ngula manja manje na sumu tey fo mu pute pute fang nula bal di boronga banu manje mi bapur mi bambe jabe jurbel wo bukana ku ko ko mati bu jakot usuna wuju po ju po fang mo ke mi ko de ken amine sawa ayo ken mi ka jone no uronga man ku fang man ku jone ne bo mati ankula banya falo samb na la ko secrétaire administratif di cadre unitaire ati syndicat kanu manje bu ko kom transport ci di katen suwoto ko ko di ken amine sawa abonke to mana asofori mati wuranga wole ujawut ujakutu kungolente ko jaw khaja yoli wangila ko mi kama njeno lo bane jomude sal chabasek di kopalo di kami di simasina sope che national di cdm jawbe di muyo kami di station regional sami senegal di pop kan manje ko ko mo dakar fm ala ko melab di muyo monsieur gersane di blog mabe rts radio erenga ba kambe notu jela ko man di jante ce programme as ñaw ju ko raka jom sum jade metenu mataf na ko fi ko sumay